ono mwaka wabulimi vyaleni ne chitekelo vyaleni ne chirumba na zamseed chube mune kabila okubyala kapya bwangu nangula imbuto ya mwaka wense ba zamseed naba kwata imbuto ya hybrid ye balali enu nga chakutila mule kabila kapya bwangu iyo ile itwa ultra early variety saleni ZMS 328 ii pia mumie nshi itatu nangula limbi mule kabila imbuto iyo ii vyalwa elo kabili ii fumia ubusombushi ubukala mbanga nshi vyale ni ZMS 620 nangula ZMS 638 iyo ii leta ubusombushi kabili netaba iyo ya kwatamu ubukumo yali chingililua no kutebelelua kumalwele elo kabili nobusomboshi ukala mbanga nshi chila mwaka vyale ni ZMS 451 iyo iya lumbuka kabili iya yana pambuto shonse ishipia buangu elongo chakutila infula yalo kabuino yeni apakala mbanga nshi saleni vyale ni ZMS 721 iyo iya pangwa ukuleta ubusomboshi ubukalamba kabili nobukumo imbuto iya pangilwa ilo bali ya Muzambia imbuto iya pangilwa abalimi ba Muzambia tandaleleni ba agro dealer matuka kunchende kuntumuli sana sana mchitungu cha Central Province elo kabili pakushibila pona fimbi fingi tumeni ba alamia pale Musange kuma nambala ayali ni ayam 0965 95 8815 nangula 0977 272748 good seed pure seed zamseed imbuto isuma.